0: Kason, ek mwen ni bayan chen, mwen vle di madan mwen la, sa hany mwen sa di.
1: I mean, but look, we are an endangered species.
0: How do you get?
1: 27 to 1. Se pou wache 26, wè yon ki do.
0: Kason, kok, se pou bi kefou sa wadi avon, mwen pase ek ton sa kay di madan mwen sa, gason. Kason, se bay sa wyo sa, gason.
1: Anyway, but look. Asa mwen yon ti job lan ti ka yon petiwe. Yon nan se kat lan a chek la.
0: Aha.
1: E di mwen mwen petiwe ka yon adan. Mwen vle sali a petiwe tou.
0: Ehe.
1: So mwen vlo wale gasan. Just petiwe sa ek chek mwen.
0: Te mwen dou. Mwen just fin fwanto hay $40 bayan fom la gasan. E kou sa madan mwen papye mwen. Le mwen fin fwanto hay la gasan. Madan mwen ka di mwen antouan di dan kay la. Le mwen wè kote madan mwen ka soti gasan. Mwen bien fache because mwen bouzoun la han douvan la pou vwe madan mwen ay shop gasan.
1: Mwen jes oubliye dou sa gasan. Se jous sa yon ka takou sa. Mwen jen mwen sa pase kou nan gasan se.
0: Pati blan.
1: Yon ka takou sa ben.
0: Mwen
1: jes oubliye dou sa ou sa gasan.
0: Gasan, mwen se pa. Gasan, mwen pensa hein. La han mwen vle pou mwen fet a hen mwen brother.
1: Sa pa an problem gasan. Nale nan yon mou choko. Nan yon mou choko kay la ye gasan. Ou kay peti we sa ben gasan. Mwen ka dile pi la ya.
0: Wasi we?
1: Ou kwa mwen se piyes male we man. An ay feti job sa ben gasan. Ok?
0: Gasan, mwen kope mwen.
1: Kasa sa pa yon ay gen peti avan, ki sa wakwe ki la gasa?
0: Kasa mou vle la hamwe gasa?
1: Sa pa yon ek nan yon mou chokote a one time gasa?
0: An ale gasa, an ale.
1: Eh, Bishop!
0: Sa yon vle la?
1: Mou devan akon kashan na tep mwen gasa?
0: Kasa an ale gasa?